Kenyade ka kashwani shilong ka bohan shapi ha ulai spa sa winyo point a meter su ha umidum wave uberen kat ba upas pa andup sa kilohertz pila ruban yo sngoi hi program ki jongka na ka news on air app pat na ka dth kubre phi baro ki parlo non sga ba ni priang so bhai phi baro shaki program ki jongka ki ban wan shapi man ta ka sni ka arpo we tarik upanai jil leo ara jar arpun riyo

Tepalong ang sangap pitang ay sa abad niya ka program kisuliro abad niya pateng ay kanika program sa da kijing rai jong ilarihon maulong kijing rai balay kateng Jerusalem manbud pat sa da kijing rai hakmi ngawan kuloy bat kaya umansiyam.

ka program ki sura ro anaga step in pitsingo shu shu ep saya ki wei pat ki sura ro ki banginget kin long shake jing ku ki jong ya ka jing im je pi baro ep ep wei ki bas ngap ekane ka program ka jing ita anaga por ngine ngap ya ka sura ro jong I kandida khar ko ngor ka blai ka teng jing yet basisha ba hadin ka tapat pini asngo pun ba jinga bla shim na ka thup jing rwai the call

0: kublesi bon e ki hep ki barit baro ki bala ai ke ne kencing ruai menta ampen sngo shapi ki hep barit baro ya ini icing ya thu khana lengkon shapang ke jing long don akor to ya sha skor bhano ken menta si sin hakawei kapor uladon wei ubril baladei ban let jing let sha jingai ba namar kata Ula day ban siyong da ka aeroplane. Iha ba rin? Tu ya to ya nga. Pila juyo iya ka aeroplane?
1: Oh, miss.
0: Ho o day. Ni juyo i baka her hang tay hasun. Ke labo ha kataka plane. Bakan mi ha kapo sao baji janit. Haba ula po.

0: panda bagi khun gi ti jonga kin kri badle bo ich nong si ki wei pat ki jaka kin sa lam lang ki khun gi ti jong me ki ki di sha no i khat nga jong me man man song lang si ni
1: o kublei kublei si ha jar ngo e e phi ko kan rat bas subun
2: Dain do ta kapor bok so son song no bot briew bot long sakri ba e ba jan bot bosenya tam jong briew ngin semru ba gine jai brat bolo di tang so u bang na ban sem ma mana kiri bat ki benta ba phe ba thel jong ka prathai ya ulipur hado munta mane kitib ru da kerteng usha so
3: Kanigadi ka akashwani shilong parlokno snap playo smoi katuka khasi drama ka basmutnan halor ka survet kimran blatho dei ba remi phankon badmenta pan ginya snapi kinigi jingtam sur ki batemon uhinyotre

parlo no snap pidang don bat ngi ha ka program ki surya ro but fly your smoy gitu ki lightly jing ruwa jo bantre lang wa lang ki jing ruwa bi like teng na mar ukres lenti ka parthai usin char junam but fly your smoy ru mentan ne ka jing ruwa jong I bari lang uwen mukhem ka jing ruwa bi like teng u long jehova but mentang idang ya snap ya ka jing ruwa ngan cha ne tingin ye beteng chushu baga ne ka program da ka ba snap ya ka ne ka jing ruwa but ka ba jing ruwa ka ban buat utrai ulong jing shai